dodo so tu aye ko fa gbalagbara lala se ni e to tu awon agbalagba wo mo lati pe iya baba agba to pati o mo lori ofe ati je ko je ntori ti eni o lori ofe ati ra tojo ki se da won fi le sadua fun yin ni o san lati fun olonje loju aye won dukenyo wa pa igboro malu ni bi ayeye ti tun won lo o san lati kole fo bi eni dukenyo ra ko se oloke emeye milenu naira ti de ati roje eyin ijoba wa o e sanu awon agbalagba won yi odun marun din logoji ki se wa sarara o iwo bo owo to ye ke fun won gege bi owo fenti e ma se fi dun won rara o e ranti pe eyin na n bo wa dagba be o pata agbele pata eyin loju ati joba atomo e je atoju awon agbalagba.

ti wa agbosuba fun yin loruko ga agba ile ise radio nigeria eka ti pinle eko aki gbogbo eyin ololufe wa pe a kojumo re eyin na ninu yin e ma dupe ka jo yin olohun lugu loruko oga agba ile ise radio 1103.5 fm ta wa yi ogbeni abiola peters akiwa wipe akojumo re atuku se ko nge ara wa atuku gbora wa lalaafia ojumo otumo le ni oni ojo osegun ojo kedogun ninu osu kesan odun 2026 oye to layi to ni oye to layi to mo ni ani oye to layi ta lafia aiku ti se bale oro ni oje fun gbogbo wa e ka aroma e ka arosa e ka aro gbogbo le loruko olootu mi olootu fun gbogbo awon eto laaro otu ni awon olootu ti atupale iwe iroyin olootu abala agbeyewo ni mo fi n kiyin ati gbogbo awon oga lekajeka pe akojumo re to mo wa leni ojuna oni ti mo wa bayi ojumo ayo ojumo odunu ojumo osegun ni o je fun gbogbo wa adetun oluwole loruko mi e ka ro.

ni gbe na wo oju ara won se yoruba ni kini ara ti bi lo mo ese e ti bi to toro ba doro ori apata nje ti gbo ina ni jo wa a o si ni do ni gbese ni pinle ko ina ma sose ina bara uta oju pa lami oka yo lala o sose lawon bi itaja kan ni pinle ko nje ti gbo ninu we royin won ni awon ajo ndlea ajo ndlea won foju ke fin oko oko ogbin ti ki se ti paki ki se ti gbadon to yo mo boku aboku alaala lasiko ta wa yi be ni ki se todukun won ni kini won gbin sibe nkan aru fin eleyi ti jobo orilede nigeria ni eje ayago fun ti gbogbo wa si nfoju ri pe nba yi awon omo je kaakakiri igboro won ni ohun ni won daku e sibe sugbon awon ajo ndlea won ni te bale ni gbo te bale ni gba awagun ni ba yin mu ni kekere o tori pe ibi to jorisun bi te ti mu wagun lati ma ba yin lati jo ma bara wa fi omo ko lati ma fi han omo ale nje e ti gbo oro eto lera tori bi pe alafia ohun lagba ijoba ipinle eko che ti mo pe koko bayi ohun ni eko ma nko a ki si wa itanti ni ara eran ohun loro ipinle eko lori oro eto ilera ohun na ni won tin soro wi pe awon ti won je osise eto ilera ijoba ipinle eko tun da awon kan leko si ki won le kun oju osun loju ise imu ilera ba ara eni to ba re nje ti gbo oba ni koro yo sami odun ke edogbon ti won ti bere si ni se awon nkankan ihun ti won se ati ihun ti won se ifilole ati yi ti won sami ayeye ojo e ma gbo bi royin ba wora je ti gbo le se radio 1 103.5 fm lo nte siwaju.

lati wa bere si ni se kini lati wa bere si ni se ipo ibo lati wole elekeje fun are Bola Ahmed Tinubu inu owe iroyin the nation ibe lohun ti je baale ninu oyun laaro toni iroyin to jo to farape na iroyin eleyi tinu mi dun si be ba n gbo pe eleyin afa iroyin tinu mi dun si gidi gidi e ma se ki ko ma lo da igba ti mo n se ipolongo ibo fun awon obirin won so bi pe obirin o le ni ogofa meta le lefa 123 women contesting for seat in senate awon obirin meta le ogofa inu iwe iroyin the nation na lo wa oju ewe ni won ko sibe o si wa fa mi lo si oju ewe kefa teni ta kisa bayi ohun na ni tato tori bi pe obirin ni o bobirin ba si ti wa nta gbangba bobirin ba nta gbangba takutaku bayi na ni a ma pe won ninu iwe iroyin ni awon obirin won ti kora won jo o won o beru mo lati ri pe awon da si oro idagba soke orilede Nigeria ati ri pe obirin won yi se ohun ati seyin mo ta ba nsoro nipa to selu lorilede Nigeria won ni o kere san meta le logofa awon obirin ni awon na ti bere si ni so bi pe eyan pupo lo ndu abe ni abe ba mu lowo iba asako yo so abele eniyan pupo lo ndu abe won ni awon obirin won ti ko ese sere bayi o lati ri pe awon odun ipo lati lo si senate lorilede Nigeria ijo to mojuto oro eto idibo independent national election commission won ni lojo saturday ni won so wi pe this time around oma tun wa ga lagaju o ga yi ga lagaju o tun ga won ni nipinle apa ibom Kwara, ipinle Rivers, Anambra, Osun, ipinle Enugu, Iba, Edo, ipinle Delta atohun ipinle Kogi. Koda ni Abia, won ni awon obirin merin bayi ni won duro shon shon ti won se. Ani se ti mo so yi ki se bi gun pe ore o. Won ni se lasiko ta wa yi. Ari kokunrin tatorin kobirin o tatorin ipinle adawa awon na ma nso be won ni kaluku won ni won ti ni awon ti on gege bi eni ti o lo soju awon egbe lorisiriri ki se egbe kan wa leleyi duro fun egbe oselu temi to yato ti yin amon to je ohun dunu ayo nbe na ni wi pe awon obirin o ta seyin mo ninu oro eto oselu tori pe ipa tawa ko lawujo ki se kekedo aya re orilede Nigeria je ti gbo the first lady Olureme Tinubu won ti pe fun ifowosowopo o lati ati yalomo atomo koko jojo lo to sese fie won wa ni alaafia ni gbogbo asiko boya bi abi nigba ti won ba bi won ton won ni afowosowopo bayi aba fowo wewo ohun na ni ma je ki owo omo aya re orilede Nigeria ti won soro yi won ni se ri ohun to nje esin oto ni ihun to nje asa oto ni ihun to nje eya oto ni ohun to wa se pataki ju na ni ri pe ka ri pe a fi opo alabiamo to je lede tohun bi ma ki ku ewo mo bo hun tin soro be na lomo ndun ka ki awon tohun to ri pe a o ni faragbaru e gbogbo wa nile wa balaboyun ba ti bimo ki won ma so lo o je ki won gbe obisi biti owo kale lati fi ra won ti o je iwulo fun awon alabiamo tutun ile wa balabiamo ba nforunkun otukunle yo ma fijide eje ajo sami e witiniti ase de ti gbo ninu iwe iroyin the ponder de la aro toni ninu iwe iroyin the punch ohun na ba tin soro yi wi pe ani baba nbe laye eni to nbe laye lo nsotan baba soro nipa aro oselu maduro tori pe eni won ti won ba le fagbon bayi won ni rufe eni be ki ba won de o eje aro daada ka turo lopolopo gba tori wi pe olopa nipinle osun lati bi ijeta lenu tin kun pele yi lori kini wi pe won mo ba le eleyi afi ale gbemi e bi won ba le eleyi lori kini ikun olopa ipinle osun state police command lana won ti se ojo aje ni won tun tona oju kaakakiri won de agbegbe mefia motor park se mo gudugudu buruku to ninu ipinle ohun lojo ojo isimi ojo ku tinu ose ti a wa yi won ni won ma tun ri enikan to hun ti di ologbe labe para kan nibi ti won ti ri nibi ti won soro hun won mu enu ba okan ara won ti won je pataki ninu

0: ni oruko Jesu
1: amen
0: oluwa tu sile
1: amen
0: dande
1: amen
0: bella
1: amen
0: wosan
1: amen
0: be ni ko ri
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ko yi wa so mi fun ti akoko yin ni oruko Jesu oruko na ka wa to ngba ni lowo ogun oruko na ka wa Jesu ni Jesu ni olugbo mi joko gbo iwasu mi loni o tori ko si ojo kojo ti mo iwasu nipa oruko Jesu ti iyanu isele tori leyin iwasu mi opolopo eri oni yo jade wa eri ye o si ka iwo to ngbo mi lowo ina
1: amen
0: farabalo gbo iwasu mi loni o ni oruko Jesu mo bere iwasu mi ninu we Matthew ori kini ese 21 to wi pe
2: yo si bi omo kunrin kan
0: angeli wan so fun Joseph pe yo bi omo kunrin kan
2: Jesu ni wo pe oruko re
0: tori ta ba ti bi omo itan pe oruko re ni Jesu
2: nitori ohun ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won
0: ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ki a to bi Jesu oni ati so oruko re ki a to bi Jesu na ma ru eni tin je nitori nigba to de iwe Luke o so omiran iwe Luke ori kini ese 31 o je ki a mo nkan miran nipa Jesu o wi pe
2: sasi kiyesi
0: Maria la nba soro nisin angeli tun de oni sasi kiyesi
2: iwo loyun ninu re
0: wa loyun ninu re o
2: wo si bi omokunrin kan
0: o wa bi omokunrin kan
2: wo si pe oruko re ni Jesu
0: o wa pe oruko re ni Jesu
2: owo po
0: yo po
2: omo
0: ogogo jula omo ogogo jula
2: ya ma pe
0: ya ma pe
2: oluwa olorun yo si fi ite david baba re fun
0: oluwa yo wa fi ite david baba re fun
2: yo si joba ni ile jacob
0: yo wa joba ni ile jacob
2: titi aye
0: titi aye
2: ra joba re ki yo si ni ipekun
0: ijoba jesu yi ko wa ni ipekun bon ti ako nipa jesu ko to ni pe abi

0: Onje o oruko ti mo nso fun yin onje o onje o ni igba kan ri ki se pa wa na orin re lati igba iwe awa na rin aja iwe aja igbo bi ojo ri wa se mi na a se gbogbo e sugbon ojo ti mo pade oruko Jesu ojo na ma ni mo ri ya na so ri oruko Jesu yi onje o Boya omo boya omo 1974 June oni mo ba Jesu pade ilu ofa ni mo ti ba Jesu pade nigba na isoji nla kan lo sele ni June ye ah ti egbon mi kan ni ke nka lo temi na tele won lo ojo ni jo na o won gbadura emi o mo tun ma adura te gba koda mi o fe gbo wasu sugbon tori a je rice a wo ko fe o ma ni mo ba lodo Jesu egbon mi iyen lo wa gbe owo mi soke owo ti en gbe soke njo na won ni o wa lati wa ju lo lo sugbon owo mi gba ti en gba do emi o mo tun mo ti en gba ni agba goda mi o de ti sugbon kini mo de le si mo gbadun mo won ko yen da mu mi alaafia ku lara mi oruko yin nikan na lo wa ku mi ko nigba ti idamu poju mo wa su nkankan o wo kan wa lese mi nibi tan mi o wo itobi gan mo wa ka iwe de ibi kan iyi ti o ba o lerun ti en tun ka fun oloni ni wo ijoanu ori kenila ese ketala ati kenila
1: ohun ko ti eyin ba bere ni oruko mi
0: mo ka we de be won ni ka ma ka joanu mo wa ka de be o wa ni o nko ti eyin ba bere ni oruko mi
1: o na ni emi o se
0: o ni emi o se
1: ki e le yin baba logo ninu omo
0: ka ba le yin baba logo ninu omo
1: bi eyin ba bere onko ni oruko mi
0: bi
1: eyin
0: ba bere onko ni oruko mi
1: emi o se
0: emi o se eyin eyan mi mo ni oluwa o ba se pe looto lo le se mo fe ki o wo yi ki se pe ko tu ohun n fe ri mo be ni koda mo ti gbagbe ati riru ati tita ojo keta ni mo ran ti pe se mo wo kan wa lese mi ko tu o po ra ni se won gbo mi loni bo ba ti gbagbo bere un ko nuruko Jesu ni ipo to wa ye yo se de ka wa ba mi loni o loni eni ka wa ba mi oni woli hospital ni mo wa nigba te fi waasu mo gbo waasu yen iru olorun si ba mi oni dani loju pe adani mogo ni mo ti waasu yen oni olorun si ti sete mi na egbon ara ko ni ti mo wi cancer lo ni o sugbon olorun nawo si aye re iwo to ngbo mi lowo mi o mo ipo ti wo na wa mi o mo bi to wa lowo lowo sugbon mo mo pe olorun yo nawo si aye re
2: amen
0: olorun yen pe Jesu to se temi

0: ogun farao eyi ti ori loni lagbara olorun oko mama ni ri wa ma
1: ogun to npa o lekun yen ogun to npomije loju re yen njo mo pe pa olorun ka
0: agbara re ka agbara ka ogun to npomije loju mi ipa re ka o wi pe ipa re ka agbara re ka
1: Bobo go don't domine lo jumi ipa re ka. What is ipa re ka. Gbogbo lo le se. Gbogbo ogun lo le se. Eh? Jesu yi. Jesu yi. Jesu yi. Ohun gbogbo ma lo le se. Ohun gbogbo ma lo le se. Ko se nti. Ekpe ki n gbo Olorun lebe kola Olorun alagbara Olorun lese kese o n sise yanu lowo lowo o ku ise o Jesu ni nje be Jesu ni nje be Jesu lo nje be ta le mi lai si Jesu sugbon bi mo se n soro o n sise yanu lowo mo ti gbadura mo ti ke po lorun olorun o sa se pe olorun yi paro ah je ki n fun ni ibi oruko jesu yi lagbara de ko le mo die nipa re ninu ose awon apostoli ori keta lati ese ikini ya gbon ti bibeli we
2: je peteru ati johanu jumo goke lo si tempili
1: oh yes
2: ni wakati adura ise wakati keso ojo o si gbe okunrin kan ti o yara lati inu iya re wa
1: o okunrin lati inu iya re lo ti yaro kisi po dayin lo yaro o lati inu iya re yes
2: ti won ma gbe kale ni ojojumo
1: oro re wa ti su awon eniyan won wa gbe lo bi ti ma toro bara se won na ti divine bara bi abi wo ti kokan se pe isoro re ko tun se se mo ti dopin aboro pe ogun to nja on yen ko tun so na abayo mo mo fe fi da olodun loni pe olorun a se o
2: amen
1: jesu kristi a se o
2: amen
1: awon mo le bi okunrin ti ro pe ko so na abayo mo e wo a le gbegbe a le gbe to mo boya won si wa nipo bo mo tun so po mo ko mo bere ku fun ara re o ni ku iye ni ti e won mo wa ngbe kale ape temple ni dara dara won gbe aro kale sibe mo ko ti dai da yes
2: ni enu ona temple ti a pe ni dara dara
1: yes
2: lati ma sagbe lowo awon ti o wa enu temple lo
1: o si ton se tayo agbe iwo na ti se ko ni tu mama mo si se to na o ton toro na ni o bo bo si se se to se me lu lo nsin nisin lati bi kan si be ko si kobo o mo pogun nja onu Jesu ni kan lo le se ogun ni eyin te mo mi daada en de ti si mi e mo mi lolopa daada ndo ti olorun ni Jesu lo pe mi ni ti se olopa ale ah nigba to wo sese da kin ti se olopa le kini ma ma je yo sa se pe o baba mi yo sa se pe laye re ni olorun ba soro a ma do ti oro re mo ti se olopa le jo mo pe lati jo na oju ti mi ri jo mo pe awon to ju mi lo ninu olopa o ti mo ni won o ni ohun tí mi ò jẹ́ wọn ò jẹ́ ibi mo bá iṣẹ́ ìdé lónìí tí ọlọ́run gbé òkìkí yìí dé ó tayọ sí ọlọ́pàá o tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ a máa dúró tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbọ́n ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ ọlọ́run ó yà ọ́ lẹ́nu ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu sẹ́ mo lálágbára yóò yà ọ́ lẹ́nu ẹ̀bọ́ rí jésù yẹn mo wa deni ti wa lo Jerusalem bi an oko gi to ma wo no October ma ti tun wa ni Jerusalem ma lo gbadua eni kan ni baba se adura ogba mo nile ni mo ni ti to bi olorun olorun fi han mo nlo orisun agbara adura mi mo nlo ilu eni to pe mi mo nlo ibi tan ti pe mi ki n foju to to ba se se mi ba lo losun meta meta ko ti poju iwo to n gbo mi lowo e to gbogun aseti o dopin laye re
2: lo amen
1: kuka kuka loruko jesu o dopin laye re
2: lo amen
1: ona yo ileri ayo ko se ninu aye re
2: amen
1: o wa n gbe okunrin kale ni temple ni ona temple tan pin dara dara yes
2: nigba ti o ri pe tori ati johanu
1: ha bo se ri pe tori ati johanu
2: iwo ti fe wedu temple
1: yes
2: o sagbe
1: kin lo nse o sagbe o sagbe bode iya mi bode ebun mi se na ki wona nse kaakiri o ti se se ko ni tumo ah agbe ah ah ah elo lu kere won poropo won wo so daada laarin titi won go ba di edaku e mi lu wo ko ni pe ba tun de waju etun ba won edaku wo ko bi ti won lo ni o si fine bara ogun to so oda lagbe yo dope loni
2: amen
1: ogun to so do ni bara yo dope loni
2: amen
1: yes
2: peteru si tejumo
1: peteru wa tejumo
2: pelu johanu
1: ati johanu
2: oni wo wa o si fiye si won
1: wo wa fiye si won
2: o re ti asiri nkan gba lowo won
1: o oto ni to fokan si o fe gba nkan lowo won ni a ma se mi lanu opolopo be ba lodo pastor dipo ke bere fadu adadi edakun a ni nkan le o so fun pastor yen ko gbadura fun kaye ti o da o mo enikan ni igba kan ri dadi mi olowo lo mi olowo lo mi olowo lo ne wa dijo kan lohun wa ba so lo ni dadi lo wa send 3000 si mi mo eh tele lo lo ni olohun ni mo gba mo pe ti n ba le do gban yin lori ese mi ni pe ma ri se lo ni nu awon olowo nu ojise olohun o je kan ninu wa to ba do lati je n tan gbara o mo ba lo lai lai to ba do to fe ma toro awon imu ni si wa ma toro ni ṣugbọn to ba do wi pe o to ge to wi pe o ti to ge oluwa

0: yemi pelu oruko yi yemi ma to wa ran lowo kakire olorun eni wa ran lowo lo sibiti ko si ran lo na furuko jesu won wa baye lo na furuko jesu sile won baye lo emi o ni nkan kan mo ma nso fa won yan pe eni o ba tun ro mi ru nkan mi tabi ro mi ru agbara mi iru eni be ti e ti baje ki kuna ki seti ki jani kule agbara to daju lagbara re oruko to daju loruko yi se loruko jesu ko tun ma a lo bebe pe mo fe se wa mo fe se yin nibo na ni kin loruko re o di wa wa ni e fowo si kin loruko re awon gbo emi ni rafeli ori buruku ni fun o te pada sibi ti o ti junu laye re awa na nigba na ro pe ko ni je ni sugbon leta la ma po je wo wa ma bo ma leyin adura mi ti mo ba gba fun oloni ati yanu ti o sele saye re o mo po olorun be laye wa ri olorun ninu owo agbara re
1: amen
0: idande re ati fara
1: amen
0: mo ngbo lo
1: o si fa ni owo atun
0: sora ro yen ni peteru ba fa lowo otun
1: o si gbe edide
0: o gbe edide
1: ni oju kan na
0: loju kan na
1: ese re ati egungun kokose re si moku
0: o ta npe ni lese kese nu lese kese lese kese nga npe baba lese kese olorun mo nga ni lese kese o ta le mi lai so lo sugbon agbara lese kese o si se ninu aye re loni
1: amen
0: gbe edide lese kese ni logan logan kia kia bo se nsoro koko se re si mokun yes
1: o si fo soke
0: o ba nfo soke
1: o duro
0: o duro
1: o si bere si rin
0: o ni
1: o si ba wa inu temple lo
0: o ba won wo temple lo
1: o
0: rin
1: o si fo
0: o nfo
1: o si yin olorun
0: wa yin olorun ah ah wa yin olorun so mo pe wo ni yen loni wa yin olorun lo
1: amen
0: ninu ipo to wa yin olorun logo nigba kan arabirin kan pe mi lori radio nigba mo pari tan operation lo nlo nse na fa so operation ko wa rowo o wa nwo ka kire o joko ti radio pe ke ngba dua fun pe to nba ti gba dua o rowo lo so operation sugbon leyin ta pari iwasu lo ba wo bi ti an ti news operation ni o ba ri mo ijo kini ijo keji ijo keta bo se pe ninu ni baba oto ni murunu si oto ni muri o emi o mo ko ti won na wa nise sugbon to da mi loju ni pe loni gangan olorun ti mo se agba ola
1: amen
0: olorun a segun fun o
1: amen
0: olorun a da ola re
1: amen
0: olorun a wu osan
1: amen
0: olorun a se yan laye re aye re oni ri bakan na ma
1: amen
0: oro re o dayo
1: amen
0: ekun re o derin
1: amen
0: olorun lo ran mi si o olorun emi ni lo ran mi si o Olorun emi ni loni ko ma se beru emi ni again Olorun emi ni loran mi si o Olorun emi ni loni ko ma se beru
1: emi ni
0: Olorun emi ni loran mi si o Olorun ye lo nsoro si mi loni pe aye re yo ni to ma yes lo ba rin yes o ba bere
1: o si nfo soke
0: o nfo soke
1: o duro
0: o duro
1: o si bere si rin
0: o bere si rin
1: o si ba wa inu temple
0: o wa wo temple lo
1: o rin o si nfo
0: o nfo
1: o si yin olorun
0: iwo niyan tori lato ni lo wa yin olorun lo
1: amen
0: agbara to lo ni yin olorun agbara na o ku
1: amen
0: agbara ti o je olerin agbara na o ni simo
1: amen
0: ileri olorun oro olorun yo si se laye re
1: amen
0: Olua se be.
1: Amen.
0: Alagbara se be.
1: Amen.
0: Ninu ise awon apostoli ori kerin. Ese ikeji la mo ka wi pe ninu iwe yan
1: o. Ko si igbala lodo elomiran.
0: Ko tun si igbala lodo elomi.
1: Nitori ko si oruko miran labi orun ti a fi
0: fun ni. Ko si oruko miran labi orun ta fi fun ni.
1: Ninu eniyan.
0: Ninu eniyan.
1: Nigba yi ti a le fi gba wala.
0: Nigba yi ti a fi le gba wala. Uruko Jesu na ni o ewo emi o soro awon pastor ten yo lo wa epogi obobo omo mi kan ni o gbadura fo to wa lodo woli ba o to woli eke lo oni woli wa ni ko do wa epogi obobo wa kini yen fi se kini yen ni se lodo olorun o lo gbadura lodo woli won ni o mu koko kekere wa awon lo nwe olorita won lo we lodo meje tani o mo pe sudo wa lorita wo wa degbe yi moja oruko pio oruko jesu le mi so oruko to daju ni ko na mudu mada oruko to daju oruko to daju oruko to wa lai lai ni ko si si igbada lodo elomiran ni pe yi ti a fi le gba wahala bi so oruko jesu yi o oruko to je to si nje ti o si ma je lo ni oruko yi ni mo so ro ba loni o ba gbagbo ninu agbara olorun o fe so fun pe ire o de ba o
1: amen
0: idan de yo se de ba o
1: amen
0: aso kankan ni pa oruko jesu ninu owe johanu ori kenedidogun 23 and 24
1: ati ni jona
0: ati ni jona
1: eyi ki o bi mi le re onkohun
0: e ni bere onko lowo
1: lo to lo to ni mo wi fun yin
0: lo to lo to ni mo wi fun yin
1: onkohun te yin ba bere lowo baba ni oruko mi
0: jesu lo wa nsoro fun ara re onko te ba bere lowo baba ni oruko mi ti se Jesu Kristi
1: o we mi o fi fun yin
0: o ni emi o fi fun yin onko ni o ko pe yokan onko te ba ti le bere lowo baba loruko mi ni mi o fi fun yin asiko re to fun iyanu
1: amen
0: ogunrun o si fara han
1: amen
0: gbo ikilo gbo ifilo mi pataki ni ojo jimo yi olorun fe nawo agbara nla Olorun fe fi ogo nla han ninu iso oru. Bade mi ninu iso oru. Iso oru ye o ni agbara lojo jimo to nbo. Pemi ma juwe address bo se dodo mi fun o. Tori pe oruko Jesu yi o dabira.
1: Amen.
0: O si se yanu.
1: Amen.
0: Ni agbadura ni oruko Jesu.
1: Amen.
0: Bolowo ogun.
1: Amen.

ni phone number to ma pe mi si apostle kola oyemi baba lese kese ni lu ijora 08033519337 le kan si apostle kola oyemi baba lese kese ni lu ijora 08033519337 pe mi ba yo alafia.